Ani wefta kelia makasika ni wefta de fakika nkuni afata vya mnaruwa lacha ni musika tunatini fandarna 100% love bifti avana pe tika mti alati tue mti alati red fando kafi ambiansa riseka fti avana pe mitia ni fiaina na msaimba tisula na ni fiarana mnia kaikia naonu tinaonu vatanawa mafini fti avani tautika we ti androan reir sanfamba o si lesna tika si forai tiketo ni afe tiamkwa si ni afe mnarewa temora tika lizi amba yaina tika mnenda fanantro fa ti androan reir tika mresekana si aleo mo pefitiavna aleo mo atawansawza nizi aleo mo karakara nizi